0: Okay, magandang gabi po sa lahat ng mga tagapakinig natin ngayong gabi. Nakatutok po kayo sa programa ng Pinoy Mix YYC, Your Filipino Vibe Station. Ito po ay sa ilalim ng Pinoy Radio 94.7 FM. Prime time bida. Ako po ang isa sa tatlo ninyong host. Ang pangalan ko po ay Kuya Ropel. At kasama ko po ang aking co-host ngayong gabi, si Ate Evelyn.
1: Hello! Hello po! Good evening! Good evening, Attorney Ropel. Kamusta po?
0: Mabuti naman po. Kamusta?
1: Okay naman po. Bago po lahat, gusto kong batiin ang ating mga takapakinig ng Friday Prime Time, di ba? Dito sa ating Pinoy Mix YYC. Magandang gabi po sa inyong lahat. It's Friday evening po. At alam ko po, nagre-ready na tayo sa mga kung anong mga events natin ngayong gabi. Marami pong mga nangyayari ngayong gabi. Attorney, you know?
0: Tama po.
1: Yeah, yan po. So, Attorney, ano pong ano natin ngayong gabi? Anong nakalaan na programa natin ngayon?

0: yun.
1: Marami po tayong pinirepair para sa ating mga tagapakinig. Pero bago po ang lahat, gusto ko lang pong batiin ang isa pa sa ating co-host na si Kuya Maynard. Humihingi po si Kuya Maynard ng paumanhin dahil hindi siya nakapunta ngayong gabi. Pero hopefully next show po is makasama natin siya.
0: Tama. And you know what? Also, gusto nating batiin din si Kuya Ref, ang ating tatay. Kasi, alam mo, attorney, kailangan din niya magbakasyon. Diba? So, Kuya Ref, okay, ayan po, One Manila, aming One Manila. Enjoy lang po kayo. Enjoy your vacation. Diyan po. Alam pa nila kung asan po si, asan si Manong Ref? Si Juan Manila, ang ating Juan Manila.
1: Eh baka nasa Manila po.
0: Kasi Juan Manila, di ba? Kuya Red, alam mo po, mag-enjoy ka lang po sa iyong bakasyon. Shout out sa inyo at sa inyong mga family, sa Ate Violeta, yan po. Enjoy lang po. Ayan, attorney. Okay.
1: Yan, maraming salamat po. Okay. So, ngayon naman po, gusto namin mag-shout out sa ating producers. So, shout out po muna tayo sa Raptors Autoglass. Ang phone number po nila ay 403-708-0074. Email is sales@raptorsautoglass.com. And web address po would be raptorsautoglass.com. Ang address po nila ay 3601 19th Street Northeast, Bay 9, Calgary, Alberta. And ang services po nila ay repairing and replacing windshield, auto detailing, tinting, and many more. Please contact their shops if you have any needs regarding your car po.
0: Ayan.
1: Okay, and then shout out din po. Siyempre, sa second producer natin would be Mera Diego Law, LLP. I'm one of the lawyers in this firm po. Ang phone number is 403-454-5054. Email po is info@md-law.ca. Web address is md-law.ca. Ang address po ay Suite 20840 Sun Park Plaza, Southeast Calgary, Alberta. And ang practice po namin ay real estate, wills and estate, business law, family law, civil litigation, and notarization. So please contact our office po for any legal needs. Thank you po.
0: Yeah, speaking of legal needs, natanong na kita kanina, attorney, di ba? Yun, so medyo, thank you po for that, attorney. Ayan po si attorney, nag-a-advise po, off the record. Free yun, attorney, no? Pro bono ni attorney.
1: So ngayon gabi po, nag-prepare po tayo ng isang topic. It will be like a general information para sa ating mga kababayan dito sa Calgary, especially dito sa Canada. And maybe makapag usap din tayo kung anong pwedeng gawin ng mga kababayan natin na nandito pero may property rin sa Pilipinas.
0: Ayan po, very relevant po yan, attorney. I'm pretty sure po ang ating mga tagapakinig ng Primetime Pinoy Mix YYC, marami po silang matututunan ngayong gabi, di ba? Ayan po. Okay.
1: So, okay. Yun naman po ang ating sakali na yun, ang gusto naman natin mangyari ngayong gabi is magkaroon tayo ng informational na session, na pag-uusap, kwentuhan. And syempre, meron din po kaming competition. Kung nakita niyo po yung poster namin, kung hindi, then sasabihin po namin na meron kaming bagong competition. Bagong-bago lang po ito. Ang pangalan po ay Friday Mix Challenge. So, ang gagawin nyo lang po ay tumawag sa amin. Ang number po namin ay 403-717-1947. So, again po, tatawag lang po kayo sa number na 403-717-1947. And meron pong katanungan, pag nasagot nyo po itong katanungan na to, ay mananalo po kayo ng $50.
0: Ayan, see? Napaka-generous naman ng ating producers. Ayan, okay po. So, ngayon po, gusto ko rin mag-shoutout,
1: sige,
0: attorney.
1: Po, yeah.
0: Oo, andito na rin po ako sa ating programa, no? Nakatatapos lang po natin ng top tier, attorney. Yung concert, di ba? At na-promote din natin to doong una nating una tayo dito. Kasi this is our second show, no?
1: Yes, episode 2. Second show.
0: Yeah, episode 2 na, yeah. No? And

0: gusto ko lang po magpasalamat ulit sa lahat ng mga sponsors. Yun lang po, tsaka mga production staff namin, mga event na tumulong, maraming salamat. Kasi we couldn't have done it, you know, without all of these people na sumuporta po.
1: Opo,
0: you know, hindi ko na po sila isa-isahin, you know, pero thank you din po kay Manong, Manong Reth and everybody, and thank you po sa lahat. And shout out kay Tala Entertainment. Ayan.
1: Yeah.
0: So mamaya-maya po, magpo-promote lang din po tayo ng upcoming events in Calgary.
1: Yes, oo, po.
0: Marami po tayong mga events.
1: So, abangan po natin yan. So, malalaman po natin ang mga current events, mga entertainments natin na coming up for our Filipino community po. So bago po tayo magpatuloy, siguro magpatugtog po muna tayo ng ating musika.
0: Ayan.

Okay, ano. Ayan, okay. Maraming salamat po ulit. Ito po ulit si Ate Evelyn ng Pinoy Mix YYC Primetime Friday Night. And ngayon po, napaka-special nitong segment natin ngayon kasi alam po natin na marami pong hindi nakakaalam ng bagay-bagay dito sa Canada, lalo na mga patakaran sa mga judicial natin. Mm-hmm. Yung kaya mga law, yung mga ano natin. So, ngayong gabi po, itong segment natin ngayon, alam niyo po yung ating host dito, ang ating producer, hindi lang po siya si Kuya Rofel. Mabigat. Attorney din po siya. Attorney siya ng ano, family law.

0: and a civil and corporate law, right? Yan. Of course, I would like to introduce to you ang ating attorney Diego Rofel. Kuya Rofel, as Kuya Rofel. Okay, Kuya Rofel, take it away.
1: Ayan, ayan. Salamat naman po Ate Evelyn sa inyong kind words. So, ngayon po ay pag-uusapan naman natin ang pagkakaroon ng will dito sa Calgary or dito sa Canada. Okay? Although I have to put a caveat po on this one kasi nga ang paggawa ng will ay parang jurisdictional din. So, ang information po na ito ay magiging applicable lang sa mga taga Alberta.
0: Ayan.
1: Pero pwede rin siya maging applicable sa ibang probinsya kasi meron din naman silang agreement na kung gumawa ka ng will dito, pwede rin siyang i-accept sa ibang probinsya.
0: Hindi ko alam, attorney, ah.
1: Yeah, kasi di ba parang sobra namang expensive kung gagawa ka. Kung may property ka dito sa Alberta, gagawa ka ng will mo dito sa Alberta, tapos may property ka sa British Columbia, tapos gagawa ka rin ng will mo doon sa British Columbia. Ang alam naman po natin na sa nung kasagsagan daw ng oil and gas is meron daw tong marami daw sa taga Alberta is nakakuha ng property sa British Columbia, lalo na sa Kelowna.
0: Kasi tama, oo.
1: Bakasyonan po.
0: Bakasyonan,
1: diba?
0: So, tama po yun.
1: Ibang probinsya yun.
0: Mm-hmm.
1: So, ako po ay lawyer dito sa Alberta, pero hindi ako lawyer sa British Columbia or sa ibang province unless makakuha kami ng exemption and i-recognize kami ng mga courts doon sa
0: BC.
1: Sa ibang probinsya. So,
0: ayan.
1: Okay po. So ngayon naman po ay pag-usapan natin. So ano po ba ang kahalagahan ng magkaroon ng will dito sa Alberta or dito sa Canada? 'Di ba? So kasi marami pong nagtatanong kung bakit daw kailangan nila ng will. Siguro umpisahan ko na lang po is ano po ba ang will? So ang will po ay ito po ang legal document na nakasulat po dito yung mga parang wishes natin kung anong gusto nating mangyari sa mga properties natin. Alam naman natin tayo mga Pilipino is talagang masisipag po tayo at talagang gusto natin yung kinabukasan ng ating pamilya, ng mga anak ay maging mabuti, di ba? Maging maganda. Kaya ito po ang isa sa mga paraan para ma-follow yung wishes nyo. So, ito po yung document na ginagamit ng isang tao na para maipasa niya yung wishes niya pag pumanaw na yung tao. Okay po? So,
0: Attorney, may question po ako dyan. So, will, kailangan po paano po kung walang will yung tao? Ayun, so, yun pa yan, mga natin, may question natin mamaya, ano?
1: So, isa rin po yan na rason kung bakit mahalaga na magkaroon ng will. Kasi kung wala tayong will, then ibig sabihin, yung batas ng Alberta na ginawa ng ibang tao ang masusunod. So, kunyari, wala kayong will, tapos na pumanaw na tong tao na to, then meron tayong tinatawag na intestacy. So, ibig sabihin nun is namatay yung tao ng walang will. And dahil wala kang will, merong batas na nakalagay kung sino yung magmamana. So, either gusto mo yon o hindi, yun ang susundin nila. Kasi, so, ang tanong natin, sino gumawa ng batas na to? Siyempre, yung ating mga representatives dito sa ating member of the parliament here in the province, diba? So, sila yung naggawa na itong batas na to. So, yung batas na yun, may nakasulat doon kung sino-sino yung magmamana. So, for example po, sa mag-asawa, namatay yung isang mag-asawa, wala silang anak, lahat ng property nitong asawa is mapupunta doon sa surviving na asawa.
0: Asawa, oo, yeah.
1: So, tapos kung meron namang anak, then merong parang 200,000 lang doon mapupunta sa asawa, tapos the rest mapupunta na sa anak. So, parang mga ganun. So, hindi na nakokontrol yung wishes. Kaya mahalaga na may will tayo.
0: Tama, ayan po, di ba? Napaka-importante talaga yan.
1: Opo, so.
0: Ano, marami tayong mga katanungan, Kuya Rofel.
1: So, meron din pong nagtatanong, anong edad po ba dapat tayo gumawa ng will? Ito naman is, ang requirement lang is pagka 18 years old na. Pero syempre, hindi naman basta

0: basta ka rin gagawa ng will, di ba? Kailangan, meron ka rin namang properties. Kasi kung wala namang properties, baka mas mahal pang gumawa ng will kaysa yung pag-transfer. Isa kasi sa kahalagahan ng will is, pagka may will ka, then mapapadali mo yung proseso.
1: Tama,
0: ng pag-transfer na mga ari-arian mo doon sa beneficiary mo, which is asawa mo or yung mga anak mo.
1: Yeah. Attorney, yung pong ano, yung will natin, ano, sino po yung nakalaan doon, nakasaad na, what does it say po, kung meron kang, may tinatawag natin mga ano, estate executor, mga ganon, di ba? Mm-hmm. Yung mga tao na involved doon.
0: Yes.
1: Kasi naman po, syempre, attorney, babasahin yung will, tapos mm-hmm. sino po yung mga involved doon na mag-execute ng mga properties, dissemination, mga ganon. Paano po yun?
0: Yeah, so sa paggawa ng will is kailangan din natin kausapin yung mga malalapit sa atin na tao. So kung ang gusto nyong i-appoint na executor nyo is yung asawa nyo, kailangan nyo siyang i-approach at kausapin na, hey, pwede ka bang maging executor ko? Hindi mo naman kailangan sabihin yung content ng will mo, pero kailangan mo pa rin kahit papano is masabihan yung tao na kukunin mo. Kasi ang pag-executor is hindi yan madali.
1: Ano pong proseso nun? So, pag in-appoint ako na executor ng isang kaibigan o kapatid o ano na executor, so ano pong dapat kong gawin para maging legal po ako or, you know, certified? Ano bang tawag doon?
0: So, magandang katanungan yan. So, meron akong dalawang sagot dyan. So, yung una is, pag may will, tapos nakalagay doon yung pangalan mo as executor ka, automatic na pwede mong gamitin yung will na agent ng tao. So, pwede mo siyang dalhin sa banko, pwede kang makakuha ng mga konting funds para i-finance siguro yung funeral expenses or burial expenses. So, pwede yon. Ina-accept yun ng mga banko. Pero hindi mo makukuha. Lalo na kung malaki yung funds, hindi nila ibibigay yung buong funds. Yung konti lang para suportahan yung expenses for
1: doon sa funeral. Yes.
0: Para ma-access mo yung buong account and ma-transfer mo yung mga properties doon sa executor is kailangan mo i-file sa court. So, kailangan mo i-file sa court yung will. So, ito po yung tinatawag nating probate. So, ipoprobate mo yung will. Ibig sabihin, titingnan nung court kung valid ba tong will, yung mga signature is authentic, tapos merong affidavit of witness, ibig sabihin, yung witness na yon sinasabi niya na, oh yeah, nakita ko tong tao na to, pinirmahan niya to as will niya.
1: So,
0: itong mga witness naman po na to is requirement ng batas. Pero hindi mo naman kailangan sabihin sa mga witness mo kung ano yung content ng will mo. Ang importante lang is, nakita ka niya, kilala ka niya, and ikaw yung tao na pumirma ng will. So, ito is to prevent then yung, say, identity exchange or fraud.
1: Theft, mga ganon, yeah.
0: Para rin sa protection mo rin ito and para sa protection ng mga beneficiaries mo, di ba? Pero walang requirement na kailangan malaman ng mga witness yung content ng will.
1: Ng will, tama.
0: Yeah.
1: Private
0: tong contents ng will.
1: Tama.
0: Yeah. So,
1: it can only be read
0: yun,
1: within the, yung kung sino yung involved.
0: So,
1: ano yun, yung lawyer po?
0: Ang lagi kong, yeah, well, kami kasi, kung napag-usapan natin dun sa mismong office namin, is confidential yun.
1: Tama.
0: Walang makakapag-force sa amin na mag-divulge ng information na yun or sabihin
1: sa
0: iba.
1: Yeah, tama.
0: And ang lagi namin sinasabi sa mga client namin is kung after natin magpirmahan dito, tapos kinwento mo sa ibang tao, nasa sa'yo na yun. Kasi nasa yung right na yun eh.
1: That's right. Kasi involved ka dun eh.
0: Yes.
1: Diba? Yes.
0: So,
1: you're part of the beneficiary.
0: Ikaw yung pwede mag-waive noon.
1: Yeah. Okay. Ayan.
0: Okay.
1: Wow, very interesting. Thank you, attorney. Ano pa po? Ano pa pong mga ano natin ngayon? Pwede
0: so,
1: nating malaman.
0: Siguro, bago natin tapusin tong segment na to is isa sa, magbigay ako ng example. So, meron kaming naging case na dalawang mag-asawa.
1: Mm-hmm.
0: So, may edad na sila. Wala silang will.
1: Opo.
0: And then, nagda-drive sila one day, tapos inatake sa puso yung asawang, tapos na-accidente sila. Sabay silang namatay. So, may naiwan silang dalawang anak. So, ngayon, itong dalawang mag-asawa, meron silang condo. So, yung mga anak is nasa Toronto.

0: Oh, then kailangan nilang pumunta dito sa Alberta. Ang problema is tong dalawang anak na to is pareho sila may priority na maging administrator nung parents nila. So kailangan, kung hindi sila makapag-agree, kailangan nilang i-ask yung isa na mag-sign ng waiver na sinasabi na I waive my right to be an administrator at ikaw na yung mag-manage
1: yung isa. Isang anak.
0: Supposedly dalawa sila,
1: tama,
0: diba?
1: Oo.
0: Pero kung sabi ng isa, ako na lang, kailangan mo i-request. Ang problema, itong isa, hindi niya alam kung nasan ngayon itong kapatid niya.
1: Oh.
0: So, kailangan mo na namang hanapin. Tumagal ng tumagal, hindi sila pinapansin ng bangko, hindi sila pinapansin ng condo management. So, dumating yung winter, hindi nabayaran yung utilities, then sumabog yung pipe kasi nga na frozen.
1: Yung condo.
0: Yung condo.
1: Tama.
0: Hindi nabayaran yung insurance. So, out of pocket nila ngayon.
1: So, yun ang mga problema ang ikan, ano, no?
0: Isa sa mga problema rin yun. Kung wala kang will, kasi kung may will ka, pwede mo na kagad dalhin yun sa condo management na sabi mo, agent ako, kahit papano, is mapoprotektahan mo yung property.
1: Tama.
0: Yung condo, diba?
1: See?
0: So, hindi na-prevent mo sana yung non-payment ng mga utilities, na-prevent mo yung non-payment ng insurance, then kahit papano, covered pa rin sana yung condo ng insurance, then nabayaran ng insurance. Or na-prevent mo yung pagputol nung utility, nung heater.
1: Nung heater, diba? Yung mga
0: electricity,
1: gas, mga
0: water.
1: Yes.
0: So, dahil sa nangyari na yon, dahil wala nga silang will, and kailangan nila mag-apply sa court ng administration, tumagal yung proseso, dumating yung winter, na damage yung property, they have to repair it before nila mabenta.
1: So, attorney, in other words po, is very important magkaroon ng will.
0: Yes po. Especially here in Canada. Kasi sa Philippines, iba-iba ang proseso . Ang alam ko sa Philippines, kung hindi pa nila binago, is notarized po. So, I'm still a licensed lawyer in the Philippines, pero hindi nga lang ako updated sa mga batas.
1: Sa mga batas.
0: Pero nung nag-aaral pa ako and nung nag-take ako ng bar, is notarized ang kailangan sa will. So, kaya ito, sa mga may real estate doon sa Pilipinas na gustong ibigay sa isang tao yung lupa na yon, is kailangan nyo sigurong gumawa ng dalawang will. Isa sa Canada and isa sa Pilipinas.
1: Kung sa Canada, attorney, isa pang question, attorney, before we close this segment. Let's say, yung isang, ano po, isang person natin, Canadian, Filipino-Canadian na nandito, tapos yun nga, may property sa Philippines, pwede po ba siyang magpa-notarize sa ating consulate? Ganon. Pwede po ba yun? Kailangan lawyer mag-notarize o mag-authenticate nung ano?
0: Wow, that's a good question. Pero ang problema lang sa question is, I don't think I can speak for our mga colleagues consulate.
1: Kasi
0: parang ang alam ko, kasi jurisdictional din yung mga document minsan
1: diba? Tama,
0: dahil
1: good
0: nandito
1: point.
0: Tayo sa Canada, I think ang process is ipapanotarize sa lawyer dito sa Canada, and then isasubmit yan sa Alberta, sa Office of Alberta Justice sa Edmonton, tapos parang i-apostil ito So dahil may apostil
1: talaga may
0: na dito.
1: Proseso, no?
0: Tapos yun yung maging acceptable documents na sa Pilipinas.
1: Very interesting, attorney. Wow. You know what? I have learned na mayroon pa akong natutunan ngayong gabi. Friday night, Pinoy mix YYC talaga.
0: Yan po. Sabi nga natin, kaya ang pangalan natin ay Pinoy mix YYC dahil iba-iba .
1: Halo-halo, no?
0: Yeah, mix-mix po talaga dito. So,
1: paborito ko pong halo-halo.
0: Lalo na ngayong summer.
1: Yes, so, attorney.
0: Supportahan po natin yung mga mga may halo-halo dyan ngayong summer sa mga Filipino restaurants natin.
1: Yes.
0: Shoutout po sa inyong lahat.
1: Yes, ayan. Masasarap po yung mga halo-halo nila. Lahat ng, supportahan po natin lahat ng mga businesses natin, Filipino businesses in Calgary, diba? In Alberta.
0: So,
1: ayan.
0: Yeah, sino-sino pa bang magtutulungan kundi tayo, diba?
1: Ayan po. Tama po yan. Okay.
0: Dito na po muna natin ihinto itong section na ito, and then

0: 20 minutes, attorney, si Mark Tupas. Andito po siya. Dati po siya sa Shamrock. Ayan.
1: Shamrock.
0: Yes,
1: oh,
0: ayan.
1: Siya po yung vocalist?
0: Yeah, I think so siya po ata. Mm. Oo. But anyway, ngayon po, I think mangyayari na po sa Polish Canadian. Baka kung gusto niyo pong humabol dito sa concert na to, no, sa Polish Canadian, yeah, pwede po kayo. I'm pretty sure may mga ticket pa po sila doon, you know, or kung mayroon pa po, no? Just call, ano po, TJ Clamosa. Ayan, yeah, ang ating kaibigan. Okay. Ayan po, at the Polish Canadian yon nangyari, no?
1: Oh.
0: Mangyayari na ngayon, actually, in 20 minutes, you know?
1: Oh, very so, exciting po.
0: Eh nga po eh. Ayan, na-meet ko siya, attorney. Kasi nag-attend ako ng ticket ng Kundiman kay TJ dyan sa ano, hotel. Ayan, doon din sila. So, na-meet ko rin siya ulit. Oo.
1: Wow.
0: Kasi in the past, nakatrabaho ko na rin si, ano, si Mark.
1: Opo. Ayan. So, tingnan nyo naman po yung kasama ko dito eh sa... talagang bigatin din po ito, ha?
0: Di po. Nakatrabaho lang po. Ayan. At ano po, ayan. So, mayroon po tayong mga events sa Calgary. Itong, ano ba itong mga May pa, no? So, nasa May tayo. Mayroon pong Kundiman. Ayan, attorney.
1: Kundiman.
0: Kundiman Canada Tour. Brought to you by, of course, YYC Entertainment as a promoter. And we have Tala Entertainment sa tatlong show.
1: Yeah.
0: Oo. So, sa Calgary, I mean, Edmonton po, mangyayari to ng May 23.
1: Mm-hmm.
0: Okay, sa Edmonton Expo Center. And then, sa May 24 naman po, is dito sa Calgary at Rajveer. Of course, sa Toronto naman, sa ano May 31. So, but kung gusto niyo po ng mga ticket, mayroon pa po akong ticket. Please call me at 587-971-0587. Ayan. So, mayroon pa po akong mga konting natirang physical tickets. Ayan. But if ano yung gusto niyo po ng, ano, ng general admission, please try tala_entertainment.com. Ayan.
1: Oh.
0: Kasi po, baka mayroon pa doon na, mayroon pa silang makuhang ticket doon na yung mga general admission. Ayan. But as for me po, wala na, sold out na po ako doon.
1: Wow.
0: Ano, mga ating mga, ano, mga general admission.
1: Wow.
0: So, yun po yung mangyayari ng, ano, ang kasama po natin dito sa Kundiman Canada Tour, sila Silent Sanctuary, Hail, Kitchenadal, Magnus Heaven, and Moonstar 88. Ayan po. So, si Kitchenadal po yan, isa sa mga ano na paborito ko rin. Na,
1: oh, yeah.
0: Siyempre, babae, nagigitara din ako. Attorney, oo.
1: So,
0: pero
1: ito po ba yung hidden talent or natuklasan na po ito?
0: Hindi pa.
1: So, hidden talent.
0: Bedroom lang to. Bedroom lang, ano.
1: Oh.
0: Ayun po, nagigitara din po ako. Dati akong taga-gitara din sa simbahan namin sa Pilipinas.
1: Inspiration po.
0: So, ayan, si Kitchenadal. Ayun, kumakanta niya. Yun. So, once again po, kasama natin dito sila Silent Sanctuary, Hail, Kitchenadal, Magnus Heaven, and Moonstar 88. Brought to you by Tala Entertainment. And of course, we also have June na tayo, no? June.
1: Opa.
0: Si ano, Brian McKnight naman at Grey Eagle Casino. Ayan po. For ticket, go to Ticketmaster po, www.ticketmaster.ca. Or ako po, tawagin nyo lang po ako. Ayan.
1: Oh, Brian McKnight. Brian McKnight. Siya po yung kumanta ng Bakat
0: One.
1: Yes.
0: Two. Ayan. Oh, so, ganun po yun.
1: so maybe sa next na challenge natin eh, pwede ang guess the lyrics.
0: Po. Yes, tama.
1: Pero for now po, so kung maalala nyo po, nung umpisa, nasabi po natin na meron po tayong pa-premium ngayon na $50. Kung pwede po, tumawag kayo sa 403-717-1947 po. And meron po kaming katanungan at pag nasagot nyo po ito, sobrang dali po nung katanungan namin. So tumawag na po kayo anytime. So ang number po ay 403-717-1947.
0: Ayan, attorney, thank you po. I think, we're good with that for now, ang ating mga events. Mayroon po tayong mga events na ipa-plug next week. Kailan po.
1: Dapat kong abangan yan.
0: Yeah, July. Actually, mayroon tayong July.
1: Oh, may July na po. Sige po. Yeah.
0: Ito pa. Sige, quick lang po ito, no? Mayroon din po tayong July 25. Mm-hmm. Ayan po. Of course, ito, Sex Bomb.
1: Wow.
0: July 25th po ito, okay, at Grey Eagle Resort and Casino. Ayan po, brought to you by, of course, Northern Lights and Sanrio. Ayan, and Backstage Ventures. Ayan po, marami eh, mga sponsors din, no? Philippine Airlines, 85, and IAM. Ayan po. Yes, so for tickets po, please call Sanrio, 78.

0: 780-838-9814 and 780-742-8239 or 204-229-6818. Ayan po. So, yan ang mga number na pwede yung tawagan po. And of course, my good friend Andre, yes, is having
1: Tony, yes.
0: Nagbabasketball ka ba?
1: Oh, yes, yes. Kami ni Kuya Maynard. Shout out to Kuya Maynard again po.
0: Yeah, my good friend Anne
1: MVP
0: is actually
1: namin.
0: Yes, that's right. So, meron po tayong PBA Moto Club. Okay? This is going to be in Calgary. Mm-hmm. Doon po, ang venue po natin dito is at the Chotina Sportsplex.
1: Oh, yes. Naglaro na ako dyan.
0: So. Yes po. Doon po natin ginawa noon si Manny Pacquiao, yung MPBL.
1: Oh,
0: doon din po. So of course, ang phone number po, please call Anne at 403-805-1384, 403-827-6607. Ayan po. Again, Andreas CarQuest with Anne, Charles Glenn Toyota is bringing in PBA Moto Club. Ayan po. Ang mga kasama po dito is si Jerwin Gacko,
1: mm-hmm.
0: Paul Artadi,
1: yes.
0: Ryan Arana,
1: mm-hmm.
0: JC Intal, James Yap. Ayan. Kilala ko si James Yap.
1: Oh yeah.
0: Ay, parang kaidaran ko yan eh.
1: Yeah.
0: And si Rico Meyerhofer,
1: mm-hmm.
0: JJ Helterbrand, and PJ Simon.
1: Yeah, ayan. JJ Helterbrand, di ba? San Miguel Beer, Never Say Die.
0: Ay, ganun ba yun?
1: Yeah.
0: Attorney, alam niyo po, ano, ay Kuya
1: Rofel. Nag-aaral ako, sila yung pinapanood namin.
0: Ah, sila? Yeah. Oo.
1: Isa sa mga dahilan kung bakit ako nag-law is para gamitin ko sana yung pagka-lawyer ko para makapasok sa PBA.
0: Ay, ganun ba yun?
1: Kaso, pero para may height requirement eh. So, doon ako nagkulang eh. Sana natulog ako ng tanghaling tapat nung bata pa ako. Pero naglaro kasi ako eh.
0: Ayan. Alam mo, Kuya Rofel, attorney, aka attorney, alam mo po, nandito sa Canada, di ba meron ka rin parang binabalak mo magkaroon ng parang league.
1: Yeah,
0: diba?
1: Well, sa mga kasamahan ko po na naglalaro, shout out yan sa mga basketball players natin dito sa Calgary. Yes po, so meron din tayong pinaplano na, you know, baka sakali na mag-materialize siya soon, magkaroon naman ng friendly game, friendly tournament sa ating mga kababayan. So,
0: yes.
1: Lahat ng mahilig mag-basketball, hindi po kailangan na professional kasi pag professional, hindi na kami makaka-score.
0: Baka
1: dadakdakan na kami ng dadakdakan. Naalala ko po tuloy yung kapanauhan ko nung sa law school ako, isa ako sa nakuha sa intrams, tapos yung mga kalaban namin talaga mga six-footer and dinadakdakan lang kami.
0: Talaga? Ano pong so, ano pong position ninyo? 1, 2, 3, 4, 5? Saan po kayo?
1: I normally take the position po small forward.
0: Forward, yeah. Ayan. Hindi kayo pwede sa 5 and 6. Ay, 4 and 5.
1: Pwede rin naman po.
0: Ano pong height niyo, Kuya Rofel?
1: I think mga 5'6 po eh.
0: Pwede naman po. Pwede. Yeah. So, ayan. So, that's good. So, mangyayari ba yun this summer? Yung binabalak ninyong tournament?
1: I mean, still in talks po. So, pagka nagkaroon ng siguro ang magiging ma-materialize ito is pagka nakausap natin yung mga players natin.
0: That's right.
1: Kasi sila ang importante dito eh. Para sa kanila ito, hindi naman to para sa ibang tao eh.
0: Kasi alam niyo po, importante naman po maging active tayo. Kasi totoo po 'yon, health is wealth, Tony.
1: Yes, yes.
0: So, ano po, kailangan po talagang maging active din tayo.
1: Yeah, sa sobrang busy ng buhay dito sa Canada, 'di ba? Parang ito na lang yung escape natin.
0: Tama po.
1: So,
0: oo.
1: And at least ito is talagang ma-exercise ka buong katawan. So,
0: kasi takbo ka ng takbo, no?
1: Yes.
0: Opo, yeah.
1: And sa ating mga kababayang babae, I think meron din volleyball po, di ba?
0: Tama, so, may volleyball, mayroon pong pickleball, mayroon pa. Tapos may Zumba pa tayo. Like si Miss Tina Makapili ngayon,
1: yes,
0: Friday,
1: po.
0: Shout out Tina.
1: Oh, wow.
0: Ayan, Tina, Miss Tina Makapili.
1: Marami
0: tayo eh. Like every Friday yon sa Pure Motion something in Walden. Ayan,
1: yes, so dadami pa. As we go on sa show natin, dadami pa po ang mga ma-shoutout natin.
0: Oh, marami.
1: Magbibigay kami ng marami information. So, salamat po sa lahat ng suporta, sa mga partners po namin. Hindi man namin nabanggit ang pangalan ninyo is alam niyo po kung sino kayo. So,
0: tama po. Yeah. Oo. Ayan, okay, Tony, ano pong ating susunod na mayroon ba tayong music?
1: Siguro magpatugtog po muna tayo and then magbabalik tayo before i-end po natin ang

0: Okay po, nagbabalik po ulit ang programang Pinoy Mix YYC. Ako po si Kuya Raffle of Mera Diagolo LLP.
1: At ako rin po si Ate Evelyn of Tala Entertainment. Ayan.
0: And of course, shout out po to our other co-host, si Kuya Maynard of Raptors Auto Glass. And ngayon naman po ay, eto na po ang huling section ng ating programa.
1: Mm-hmm.
0: And gusto lang po sana namin banggitin na ang show po na Pinoy Mix YYC ay masusubaybayan nyo every

0: second Friday of the month. However, meron po kaming special program sa last Friday of this month, May. That will be May 29, 2026 from 6 p.m. to 7 p.m. po. And ang sa next program po na ito, sa May 29, since wala po tayong wala pong nanalo ngayon sa ating challenge na $50 sana ang premyo, is sa next program po natin is dodoblihin natin yung premyo.
1: Ayan. So magiging isang daan.
0: 100 po ito, cash. So sa next episode po, tandaan nyo po, ang number ay 403-717-1947. So 1947, kasi po it's Pinoy Radio 94.7.
1: Ayan.
0: Okay po.
1: Okay. Ayan, ang galing naman. So, madodobli po yan. Please, again, makinig po ulit kayo sa May 29. At throughout the week naman po, mayroon tayong mga Filipino segment dito.
0: Yes. Diba?
1: Alam ko, si Cathy and Anne, nandito rin sila.
0: Every Friday.
1: First Friday. Shout out to our colleagues. Ayan. So, every Friday, first Friday and third Friday sila.
0: Yes po.
1: I think parang twice a month din sila.
0: Yeah.
1: Ayan. So, that's Cathy and Anne.
0: Yes. Ayan. Lahat po yan under the Sir Ref of
1: yes.
0: Pinoy Radio 94.7 FM.
1: Ayan po. Ayan. So, gusto ko po ulit, imbitahan lahat. You know, yung ating next concert. Ito po, kundi man Canada Tour, ayan po, brought to you by Tala Entertainment, featuring Silent Sanctuary, Hail, Kitchen Nadal, Magnus Heaven, and Moonstar 88. Ayan po. On May 23rd, dito po sa Edmonton Expo Center, May 24th, Calgary at Rajveer, and May 31st, sa Toronto po at Great Canadian Casino Resort. Ayan po, you can call me at 587-9710-587 or email me at elopez.tala@gmail.com. Ayan po, kita-kita po tayo doon. Okay, salamat po.
0: Wow, napaka-exciting naman po dyan. Saan kayo makakakita? Limang artist kagad itong mapupuntahan natin.
1: Opo.
0: Like lahat po yan eh, kaya nila mag-concert isa-isa pero nag-combine sila. So,
1: tama, oo.
0: Can you imagine? For the price of one, you get five.
1: Tama, tama. Alam mo po, gusto ko mag-shoutout po.
0: Sige po.
1: Kuya Rafael, ano? Kaya no, Sir Aver of Seafood City. Sir Aver, ayan po, maraming salamat. At si Jeff, Kuya Aman, and Joey ng Banff Explorer.
0: Oh, wow.
1: Ayan po, mga supporter natin yan sa mga events. Ayan, of course, si ano din, si sila Ina's Catering, si Kuya Roji ng Chow Kenny, ayan, bago
0: wow.
1: din po. Maroon siyang restaurant sa Edmonton.
0: Apo.
1: Maroon, nag-open din po siya dito sa Calgary ngayon. Kuya
0: wow,
1: Roji,
0: ayan,
1: welcome. And Chopsticks and Mama Vilma, yan po mga restaurants natin dito.
0: Apo, supportahan po natin
1: yes,
0: sila.
1: Yes, yes.
0: And then syempre, our Quattro Asian Bistro sa Canmore po. So,
1: ayan, oo, yeah, yeah, shout out. Yung mga, maraming pa tayong yeah. isa-shout out later on.
0: Booster Juice po sa Okotok. So, shout out.
1: Ayan, di ba? Oo. Yeah. And,
0: so, mga Filipino business po yan.
1: That's right. And I'd like to shout out sa mama and dad ko po. Ayan.
0: Oh,
1: mama and
0: yes,
1: dad, my
0: course,
1: family,
0: yeah,
1: syempre.
0: My family, our family po. Family po ni Kuya Maynard.
1: Ayan, opo.
0: So, kaya hindi po siya nakapunta, eh, syempre, family duty.
1: That's right. Dito yung mga tita niya, di ba? Maanga family. May mga bisita siya.
0: Alam mo naman tayo, mga Pilipino, so iba yung culture natin pagdating sa family, which is sobrang proud naman po tayo sa pagdating dyan sa culture natin involving family. So...
1: Tama po. Ayan, Kuya Rofel. Nako, Kuya Rofel, mag-i-end na tayo para mamimiss ka kita ulit. Kailan tayo ulit magkikita? Next week?
0: So, magkikita. Well, unfortunately, hindi po next week, pero it would be last Friday po of
1: ayan.
0: This month, May 29, 2026.
1: Hopefully,
0: 6 to 7 po.
1: Ayan, 6 to 7. Hopefully po, makasama na natin si Kuya Maynard.
0: Yeah, kasi
1: ayan, diba?
0: siya yung magbibigay ng premyo eh.
1: Ay, ganun ba? Ayun po. Ay, ano po, yung aking sasakyan po, eh, kailangan niya yung palitan ng aking, dahil isi-service na niya.
0: Opo,
1: yan.
0: Oo nga pala, kailangan magpalit na ng mga winter tires.
1: Tama, tama.
0: Ating mga all-season tires.